0: 105.7 Joy
1: FM. Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
5: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Baybay, ang ako kuya ba? Ako ang gikuyog sa mo ang balay. Paray pa ila-ilaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na ako ang hinampag.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Yan ang akong i-hapla sa nauga naman po.
7: Kapila po ka mang haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag sa ito hapon.
7: Kung sa gigamit yung mga haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Kakyut ni maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkape ta og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
0: Rewind Sunday.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihis kutan mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil mga higala epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagkaepektibo sa mga herbal plants nga sagol niini. Kung do na kay katol-katol kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually sayon ra kaayo kini mga higala. Dili ka gyud matakdan og katol-katol kung kada gabi magahaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies usa sa klase sa sakit sa panit uno ka. In short, kurikong. Mulagra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Ingliso na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula. Tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot. Nga nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katol kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin to skin contact. Kana kanang saghid-saghid. Makatakod yun na, tingala ka nga ala. Nasaghiran ramang ko ni ko. Anong ngatol naman ko? Unsa may hinungdan ini? Ang mite. Mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katula ni ini. Hulaton pa ba kana nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insekto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila o nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawon pud ani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inig kahuman haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya kana hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usab ang pagkaon sa mga nagkalain-lain kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad ug uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. Oh, sige mga higala, atong paminaon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang buni baga nakaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na, naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0937-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang gyud kana sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga Kapatagan. 0937-7451-319." Ani a mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Mga 1 year siya pa pinagubag ang iyang ulo. Ang hadlo kay po ba? Ay nakaingon sa kuwa nga, itry ko na ng Yaki Oil. Tumoto nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko po layo. Dapat na kung tutoy na ibukol ba. Nagtry ko sa Yaki nga, capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay kuya sa inyong produkto.
3: Fish, Yaki, Yaki. Ow! The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Uy, ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamo'y mga pangutana, aduna kamo'y mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 104.

0: 105.7.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggutmi niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o brahi, mabalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minoy na ayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
0: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliwag in tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ng buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gud mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo yung mahimu. Turi naman ng inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatake niyo masaya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyang, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatake niyo mo siya, gitagaan ko ganado. Gitagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitili walang detektuhan ito eh, pag-condition ni sala was free. Aray, sa nga na nang tingin ko ganado, pre-testing ni free kay muna ako, usahay magamit kay labi na ka nang maglalis, usahay kabalo, bayat sa atong misis na usahay matingala naman. Naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, aray ko, aray, kaya ka, pre, salamat kay pre, kaya ko kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy.
3: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyang daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahay,
3: sige, gamitin mong haplas.
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
6: Duwa ka pad lang yan.
5: Duwa ka pad, wala na lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: Ikaw na! Joy
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Kumusta mga higala? Chainsmoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imo mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpanigarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na o undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daotang epekto, mura ba og butabungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ra mang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa nikutin, mataktak ng baga, patay gyud. Ang dili usab maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na dayog dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kay ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap og second hand nga smoke. Kay apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha. Nagaawhag kani mo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na, na mag-unsa na lang. Nasaid ka bang mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani o niya sige pag-iap kag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo kay dili man maka-circular pag-ayong dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Mo nang makita ni imong blood sugar level ay ni saka na pod muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga piliw ni mo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay muingon ka, akong doktor gani, wa man gani mo undang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo pareho na mong duha. Importante usab mga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imuhang maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako usab kayong mahimo aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol ang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man? So punggi na kana. Og daghan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung nisaka na gani ang blood sugar level, tumari na kana sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw gyud og kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
1: Tapos?
3: Ya, akong i-haplasan, nauga naman po.
1: Kapila po ka manghaplas po?
3: Juan, sa bulsa, gupay, ito hapon.
1: Kung sa gigamit mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, ngasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Joy FM! Rewind Sunday, the greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang naging istorya ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gudmi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi rama ng inyo ha, huna-huna rana.
8: Masang ipatik ni masaya?
7: Ganado. Nga pag ikaw man, dito, tingala lagi nga, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Ang sabi ni ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre-testingin ni pre kay muna ako, usahay magamit kay labin na ka na maglalis, usahay ang kabalo, bayata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabin ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igo na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, aray siya, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imarin mo yan, nadiligan ng bulat ba?
9: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy
12: FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggud ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog karon.
4: Ngano pod?
3: Eh, murug di na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan da itong pag-is anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Joy FM. Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7. Joy.

0: Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kini alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular bagid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sagabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapiktuhan niini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot, mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw, adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo, ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid, ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid, ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Motong giingon ako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana, mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapakusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay tsansa matapta niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki, pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, og haplasi ka na og Yaki Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yaki Herbal Capsule, ubanan og pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit na almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banat daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Sige, pahidan lang niya ako na wala. Yaki Capsule.
1: O sa yung gipahid?
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po siya nitumar og Yaki.
2: Uwis na.
1: Wala siya mo sugbat utro. Sugat nakainom og Yaki na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi na kaayo para sa una.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuod na. Ako waspan ba? Nagtumar siya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, rang-arang naman, ulit ano may ngawa.
4: Yaki Herbal Capsule.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, dagha na mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyute ni Maoy!
4: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko slikin kawayan. Kinsa ray akong papa nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
5: Yan ang akong i-hapla sa nauga naman po.
6: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
6: Kung sige gamit mong haplas.
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang itlog ng manok.
4: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang parang naglambot siya. Tapos hindi na nagsasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Kakyute ni Maoy!
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus?

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
1: UTI dito ako pala dito ang ipag-ibitan ako ng isang gulog ko pa. Kung di na kinagod ko, sinasanan ako ang pinag-ibitan ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
2: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
1: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
1: Nagahaplat lagod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
2: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
1: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong liver ato.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy! Joy
5: FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba? Hinaadyo ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butiga. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod siya na iya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tudlo bita sa kamot na to.
1: Unsa ka kinimunin mo ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
1: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan ang punako sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sulog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Joy FM!
7: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wa na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wa na tay ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian, hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naay gi feature sa TV oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, og dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot, og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi og limpyo nga panapton, base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo hugaw pod, maora pod gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako kito, di ko kakuan kay moral ni Murot sa galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, nagpalit ragutan ng Yaki. Biato lang sisingan niya. Huwag may siminotos, huwag na ang sakit. Hindi wala ka nindot ba, ani? Pasalamat ko sa Ginoo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto ba, nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lang ko pirmi o ka na Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong liver at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM. The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Caraga 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ipong. Dito na ako. Nandito ang gulog ko. Kung di nakilagod ko. Sinasanan ako ang isolated ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
2: 3 litra. Dahil nalawag pa. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ano po?
2: Eh, morobin naman ko kala ko kung di ko kainong Bilunga.

0: Happy si Mommy. Salamat po.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
2: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaidaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga idaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol, nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw, nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o maminti na ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya pod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulala anang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha? Bilongga Gold na ana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatuntog ng hurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag bugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani. Inom ko Bilongga, asal ako Yaki Oil, nawala-wala na.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyang daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauka naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: No, sa nila, itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang banggo, lagi mong gulat kong sige ko ka na mo. Sa high, may lang ko mga gross bang aslo, may labi ng mga toast drinks, ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, teko capsule ng Yaki. Ang ngayon man po, sa tulo ka capsule, nanawa man ako ang
1: gibati
4: ng hyperacidity.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
2: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan di na ta magisgota na dan. Kita man mo dan nga idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
3: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, warag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako. Para dito ang ipag-ibitan ako. Nangisagay dugo ko. Hindi na kinabog ko. Sinasa naman ako ang pinag-ibitan ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
6: Hindi tra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule o Yaki.

0: herbal capsule.
1: Bilunga og yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya kung makainom ko anagsip, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok dito sa balay ba, manginom na nagula akong bana na pagpahulay sa agod, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko bilunga og yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: The best of FRC.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap mga higala, uban na po sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan konyake. O siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produktong ginama sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapaligon sa pundasyon sa mga bata. Timan-i kana ninyo mga inahan. Kini tungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kung gagmay bukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulatis at yan, dun ay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka noon sa mani akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man yud nimo tubo. Sos kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon si ang lawas, tua na gikaon na sa bulate. Unsaon man na to? Busa purga hakini, kung natural nga pagpurga, pakauna og bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas og maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing na ako, pagkahumagpanghimasa, aplasan og Yaki Liniment Oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya, patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients mabalik og mukusog ang immune system aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay dili gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buot usab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamo yung mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw na to ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text sa itong text line, text gikan sa number 0910-2047-369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisa na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko at akiha sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat yun kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243306 4. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inikagabi, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Adto na pay text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kayo mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ang mutubag. Salamat kaayo, si Sita D.I.N. Mawagad na Mami Joy, mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat o timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
0: FM! Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Oy, Nak, Nak. Kung sa manin nakuha ni Mus Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent. Absent ka sa inyuhang exam. Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gud, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo masaya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, murang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murang agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, tingin ni pre, kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis, usahay ang kabalo, bayata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igo na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, aray ko, aray, siya, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang itong dito na ako nang isagundog ko ko kung di matinabog ko ang anam ako ang pinagod ko ng kapsula ka ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
2: 3 days ra dahil nawag pa wala ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni inyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki

0: mas epektibo.
1: Angayan lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Floor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito. Dito na ako nangisagundog ko ko. Kung dinakilagod ko, sinasanan ako ang pinagod ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kaadlo ni mo giinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Ngayon ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wa yun na ko layo ang break sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Pet, pet. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
9: Oo.
8: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 pad. Naayo?
9: Duha ka pad lang yan,
8: Gino? Duha ka pad, wala na lang kay Waman. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Patinood niya si Tuya kay, ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ako anak og sabon niya kay, tapos ipapitan po na ko siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang gihaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gita yun ang niyang mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag. Kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kining mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nag-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Sus pastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba, paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, nang problema na siya. Pag mag-12 na daw siya, di na siya makakidi yake vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. O, inato, isunod na to ang kolon. O, Yaki. Teka. Burag sabba, Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkili Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat niyo ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya si punon kuya, dili pareha kani adto sa wa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face Kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis, Kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy, mga minsay na tagana tapagtagan sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usupod mukhaon. Iyak ka ng isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung na ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun ako, sa humalala sa maha, sa imun ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon na ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana. Kanang
2: giamnesia,
5: manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Disco Rewind.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagod akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare, mga akong ipapistingkod. Natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh. Nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya mbana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Nagaroon, natingala man siya nga, pre. Rapid ka ng, kung ba, kadlaon ba kay pagkakaadlaon. Law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo yung ukang mag-relax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ara sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind! Rewind!

0: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Disco Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto, so nag Yaki ko at buro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ka naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahatlas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulukatuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy
8: FM. Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind!

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
2: Naa na pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Disco Rewind!

0: Joseph Libay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo masaya ha?
6: Ganado, niya pagkakuman, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pagkondisyon ni salawa. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya karo kag pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, Good June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Disco Rewind.
12: Ikaw na!

Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtasi.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka, pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yung
3: ginom? Duwa ka pad, wala na lahing kaya wala na kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
8: FM! Disco Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Bagpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, taga-gabiin. Dali lang ka naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka na ako raisa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di amnesia, manggod ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetic at saka rheuma, kahit blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal na ang kwan ko, yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit sa lampakan. Karun
1: na wala na, kuya. Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Itong pagbuntis ko, sige ako kumaplas sa Yaki Oil. Ang dali na nga itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Oil.
5: Aha.
4: Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko Yaki Oil gihapon.
3: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: What a 5 point.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: Ika na sa kamayong abuntag ka ninyong tanahan. Welcome nga sa inyong dulumanon. Nagkini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yagi Broadcasting System. Karong nga adlaw nga Lunes sa petsa 24 ng buwan sa Agosto 2026. Ang kini si Dini Kurant Etra sa Jan Andro Tabugok managuban kitang kani sa adlaw nga dulumanon. Ang to daara sa isa niini nga buntaga. Madyo nga buntaga na kaninyong tanahan. Welcome nga sa adlaw nga dulumanon. Siyempre, in simultaneous sa broadcast, kinakaroon nga nasa itong isuong istasyon, ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Samaya Davao Oriental. Madyo nga bundang nga nasa mga silingan na dihang dapita. Garasampi nga mga rehiyon din hinga bahina sa Mindanao. Sa itong mga kaisunang mag-uuma karoon, mga drivers nga nasa kadalanan, amping-amping. Madyo nga bundang nga nausap sa baga sa ulog silang adlang natawahan karoon nga adlawa. No, masadyang selebrasyon na nganha kaninyo nga tanan. Oon sa may mga selebrasyon nganha sa inyong mga dapit karon basta kadunay kabiyastahan, no? Kadunay mga sumad ron, no? Malipayo nga selebrasyon na nganha kaninyo. Igala, welcome nga sa inyong dulumanon. Oga atangi ang mga detalye ini atong mga headlines sa unya sa pagligid niining atong programa. At ang mga detalye ini atong mga headlines sa pagligid nining atong dulumanon karong buntag sa atong balitang lokal karong buntag. Tangin ninyo ang detalye ini unya sa atong pagbarayon. Wanted sa kasong kalapasan sa RA 9262 arestado dito sa Banga sa may south sa Cotabato. Samtang dugang sa atong mga tudling unya sa atong pagpadayon na pagpangandam alang sa Kalibungan na festival dinhi sa probinsya sa Cotabato, all set na. Og pinal nga inspeksyon gipa higayon sa gobernador. Samtang sa atong balitang nasudnon karong buntag, mukabat sa 50 million peso nga kantidad sa illegal nga droga na sabat sa PNP sa lain-laing mga operasyon sa Lanao del Sur, Kalinga og dito sa may Iloilo. Samtang dugang sa atong balitang nasudnon karong buntaga, OCD nagpanangandam na usab sa posibleng epekto nining habagat og tulo ka weather systems nga upaga na usab dinhi sa nasuda Pilipinas. Dinhi na pud makita ang resulta sa atong mga flood control projects, ano? Samtang sa atong balitang international karong buntaga, ulitaw sa Sweden na nagatubang sa kasong murder human usab ang gihimong school sword attack dito sa ilang lugar. Samtang magnitude 5.9 nga pagtayog nahitabo dito nga bahina sa may Japan. 37 katawo na samdan. Mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong dulumanon, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inong, sir.
5: Ano kayong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag yun na siya. Ang sa pwede mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Music.
1: dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buwan, buhok, baka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, lama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
0: Oras sa higala, 14 minutos, sumanmilabay ang alas 5 sa buntag. O sa laray karon, alang sa atong mga balita karong buntaga. In simultaneous sa broadcast kita karon sa atong siningang stasyon na og igsong stasyon ang Joy FM Mapanggal Bay og Joy FM sa may Davao Oriental. Samtang sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Unahon ta pag hagpad karon ang balitang international diin usa ka lalaki 18 anyos kini nga magatubang karon og kasong murder og attempted murder human ang fatal sword attack sa usa ka high school dito sa Fagersta, Sweden nga gikamatay sa usa ka estudyante og gikaangol sa laing tulo. Biyernes, Agosto 21 diyang giaresto ang maong ulitao sulod sa Brunel School. Giapusil pa matod pa kini human nga misukol sigon sa Swedish prosecutors. Napusilan pa matod pa ang suspect human kining nisukol. Nasairan nga nakasulob ang lalaki nining helmet o gaadunay nilang espada diyang gihimo ang maong pagatake. Nailan usab sa kabulisan ang namatay isip nga usa ka 17 anyos nga babayi. Tulo ka lalaki usab ang nangaangol duha ini ang anaas sa talandugong kahimtang. Padayon pang imbestigasyon karon sa mga otoridad daar mapunting ang motibo ni ining maong hinimuan. Samtang dili moso sa 37 katawo ang nangaangol human usab nga mipaga ng magnitude 5.9 nga pagtayo dito sa Eastern Japan kagahapon nga makusog usab nga nasi nati dito sa lungsod sa Tokyo. Sigon sa Japan Meteorological Agency, nasa 70 kilometers ang gilawmon sa maong pagtayo ug ang epicenter niini ang anaa sa Southern Ibaraki Prefecture. Daghan usab ang nangaangol og nahagbong og mipagan o napagan niining mga butang o gapultahan human nga makamata nining kalid nga pagkataranta nining nga maong linog. Sa gidibong ihap 15 ang nangaangol dito sa Tokyo, 9 sa Saitama, 8 dito sa Kanagawa o 4 sa Chiba o usa-usab dito sa Ibaraki. Samtang gipamaniguro karon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga kini ang manimalos human ang madugong airstrike sa Russia dito sa shopping center sa Kiraviri sa Central Ukraine. Sa nitabong insidente, abot sa 16 katawo ang namatay. Padayon karon ginahimo nga paghalughog sa mga rescuers sa mga midahili nga building. Gitawag ni Zelensky nga ang drone attack nga usa ka mata nga sa pagkatalawan ang nasampid nga lugar matud pa ang usa ka munisipyo kung asa naka puyo kining si Zelensky. Makapilang higayon usab kining gitarget sa Russia sa upat ka tuig nga giyera sa duha ka mga nasod. Sulod sa 24 oras ana sa 13 ka mga Ukrainians ang namatay ug duha ka sundao sa Russia usab ang namatay. Samtang nagpatuman ang US sa 50% nga tarifa sa halos sa $20 billion nga kantidad sa mga produkto sa Canada, kinihuman ang pagyas nga trade negotiations sa duha ka mga nasod. Wa matudpay pinal og tataw nga kasabutan sila US President Donald Trump ug Canadian Prime Minister Mark Carney. Sa tulo ka adlaw nga pag-istorya, sa duha ka mga leader dito sa White House. Wa kuno maplansya ang bisan unsa nga mga hapsay nga ipatuman nga mga tarifa. Gikanayon ni Carney nga ang mga musunod nga adlaw ilang tapatan ang gihimong nga pagpataw og tarifa sa US nga nasa ilang mga produkto. Niadtong nakalabay nga tuig matud pa nagpatuman si Trump sa tarifa sa mga nag-unang produkto nga ginaangkat gikan sa Canada. Niadtong tungura usab parehong nagbahad ang duha ka mga leader nga magpatuman sa parehong kantidad sa mga tarifa. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, magpadayon kuno ang pag-uwan dito nga bahina sa may area sa Luzon. tungod nining southwest sa monsoon o habagat hangtod karong adlaw, samtang tulo ka weather systems na usab ang gi-monitor sa PAGASA gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sigon sa PAGASA, Batanes ang adunay pinakataas nga posibilidad nga makasinati sa monsoon rains. Taas usab ang posibilidad sa makusog nga pag-uwan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal ug Occidental Mindoro. Ug uban pang bahin sa Luzon, ginalauman nga isolated rain showers sa tungod usab nining habagat. Samtang mamahimong mainit ug mamahimong igang gayon ang panahon sa Visayas ug Mindanao, bisan nga posible pod usab ang isolated nga mga rain showers sa dinhing dapita. Usa sa tulo ka weather systems ang ginamonitor karon gawas nining Philippine Area of Responsibility, ang typhoon Southdel nga wahing nasiplatan nga adunay gilayong 1950 kilometers sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Unod niini og bato niini ang maximum sustained winds nga 165 km kada oras og bugso nga abot sa 205 km kada oras, samtang galiho ka paulohan og kanlurang bahin sa Luzon nga adunay gipasbason nga 30 km kada oras. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga, abot sa kantidad nga 1.79 billion peso ang damyo sa sektor sa agrikultura tungod sa maot nga epekto nining habagat sa mga nakalabay nga bagyo usab nga Luis, Maymay ug Ningning. Sigon na sa Department of Agriculture nga adunay 51,229 sa mga mag-uma ang naapektuhan gawa sa dinhi sa datos sa ilang Disaster Risk Reduction Management Operation Center. Adunay 41,647 kahektarya sa agrikultura ang naapektuhan. Nakapatik usab og 44,745 metric tons ng mga produkto ang nasayang tungod sa maong-maot nga dagan sa panahon. Ang mga dapit nga naapektuhan, gikilambigitan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa, Bicol Region o bisan dito sa Western Visayas. Samtang miusos kuno karon sa record low nga 9.7% ang poverty rate sa Pilipinas niadtong 2025 subay sa pinakawahing report sa Philippine Statistics Authority. Katumbas kini sa ginatayang 6.5 million ka mga tawo ang nakalingkawas gikan sa kalisod tali niadtong tuig 2023 hangtod 2025. Sigon sa Department of Economy, Planning and Development, naabot sa Pilipinas ang mas sayo nga ginalauman nga single digit target ilawom sa Philippine Development Plan. Gipunding sa pamunuan nga dako gayud ang tabang sa kalampusan sa mga targeted assistance o inisiyatiba nga nagtumong nga paususon ang level gayod sa kalisod dinhi sa nasod Pilipinas. Napatik usab sa ahensya ang istatistika ang pagtaas nga na sa 22% sa nominal income sa lain-laing level nga kita gikan 2023 hangtod 2025, samtang nagpabilin lamang sa 5% ang cumulative inflation sa maong tuiga. Samtang gihatagay doon sa World Bank ang kaimportansya sa pagpabilin sa maayong dagan sa ekonomiya pinaagi sa pagmugnag de kalidad nga trabaho, inclusive growth o mas pinalapad nga social protection. Lagip sa mga nagunang sugyot nini ang pagpakusuga sa programa sama sa 4Ps aron ipadayon nga maprotektahan ang mga huyang nga sektor o mga pamilya. Samtang nasamsam sa PNP ang kapinkun kulang 49.7 million peso nga balor sa ginadahang ilegal nga droga o marijuana human ang gikasang buwag ng mga operasyon sa Lano del Sur, Kalinga o Iloilo. Sa Iloilo City, duha ka mga suspect ang naareso sa PNP nga nakwaan sa ana sa 160 grams nga ginadahang shabu nga balor 1 million peso. Sa Lano del Sur, usab 300 grams nga shabu ang nakuha nga balor gini 2 million peso nga na-recover sa gilunsad nga anti-drug operation sa mga otoridad nga gikamatay sa usa ka armadong suspect. Samtang sa Tinglayan, Kalinga, abot sa 156,000 fully grown marijuana ang 100 kilo nga dried marijuana leaves nga dunay balora 43.2 million peso ang giguba sa mga operatiba. Sa usapang operasyon nga ginprehen sa Kalinga nga nagsampot usaba sa pagkaguba nining 17,000 nga marijuana plants nga dunay street value nga 3.4 million pesos sigon sa PNP. Nga magpatuman ang operasyon ang PNP nga nasa legal nga droga o gipapaniguro nga subay kini sa balaod og tamang proseso sa tanan nga na sa pagkasa sa operasyon. Samtang hisgutanan kita nga flood control project sa nanawagan karon si Cabinet Secretary Benhur Abalos nga ang gayong makulong ang mga responsable sa matod pa substandard og palpak nga flood control projects dito sa Bulacan. Dungan na si Public Works Secretary Vince Dizon nagpaligayon si Abalos sa inspeksyon sa mga gibahang lugar, partikular na ang Hagunoy o Paumbong ni Adlong Adlong Sabado subay sa mando sa Presidente. Sa Paumbong, nakita sa mga opisyal ang naguba nga bahin sa seawall sa barangay Masukol o Santa Cruz o matupay Igo nga proteksyon sa mga residente batok sa makusog nga bawod o lihok sa dagat. Sigon kang Abalos sa hilabihang gibaboy kuno ang probinsya sa Bulacan ug angay kunong manubagong makulong anaan nagpaluyon ini nga mga problemadong mga proyekto. Samtang subay sa DPWH Transparency Portal, unom ka mga flood control projects ang gitindog sa Masukol o Santa Cruz sa 2018. Duruhan ini ang ginpiligayon sa mga kumpanyang gipinagiyahan nila Diskaya nga na blacklist na sa gobyerno samtang usa ka 37.7 million peso nga reinvestment project sa Masukol ang angay nga natapos na itong buwan sa October 2025. Apan 69% pa lamang ang completion ni ini sigon sa DPWH. Gatagagdot ni Abalos nga dili igo human na sa simpleng inspeksyon ang ilang imbestigasyon. Gikan na inusap ni Jason nga mapugos ayuson sa mga kontraktor ang mga nagubang nga proyekto kung sakop pa gini sa ilang warranty. Alas 5:25, uhang tudling sa atong balitang nasunod. Ginatulak karon sa Kongreso ang pagdugang o gabin 2,000 ka mga dugang guidance personnel sa mga pampublikong tunghaan sa 2027. Dungan ang giduso nga 802 million peso nga pondo aron pakusgon ang mental health o child protection services sa mga magtutungha. Sigon sa House sa Minority Leader Marcelino Libanana, unod ni ining giduso nga 7.2 trillion nga national budget alang sa 2027 ang pagmugna nining 1,800 ka mga school counselor associate na positions o 221 school division counselor positions ilawan sa Department of Education. Gatagdod ni Libanan nga importante ang dugang nga counseling personnel hilabi na taliwala sa mga report sa bullying, school violence o uban pang problema nga pupwedeng makaapekto emosyon o mental sa kahimtang sa mga estudyante. Alas 5:26, kato ang gilangkuban sa itong mga balitang international o nasunod karong buntaga. Higala sa itong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong iyagyag kaninyo human lamang ining pipila sa itong mga pahinumdom.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Ali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon na iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang doon ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
12: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
13: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
14: Bilunga Gold, hantog ka rin.
15: Ngano po?
14: Eh, morog din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
15: Ang imo hantiin.
14: Ang imo hantiin ko.
15: Oo.
14: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
15: Oo.
3: Mao kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Oras sa higala 29 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balida nga probinsyal karong buntag, mga taho gikan sa lain-lain nga bahin sa Mindanao, atong atuyo kon karon ang isla sa Mindanao ug Sayronta ang mga naguna nga mga hitabo o mga development dito nga dapita. Karon unahon na ito paghagpat gining taho, gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga region. O in simultaneous broadcast, ginakanon, gana sa ito nga silingang o kaubang mga istasyon ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Hulatong sa nato ang signal gikan sa itong mga kubanan. Aron na mulabay ka na ito ga-report karong buntaga ang anha usaba sa ilang mga ginsakpan. Unahon ito pag hagpat, gining taho gikan na ditong bahina sa may area sang dito sa may area sang Caraga region. Din mitay o ang probinsya sa Agusan del Norte, particular ang lungsod sa Bunga Human na nga maigo ang 5.1 nga magnitude nga linog alas 5.12 ni adto nga nakalabay nga adlaw. Suma sa earthquake information number 1 ang sentro sa ilang na himutang sa 7 kilometro sa amihang bahin o 67 grado sa kasadpan sa Bunga nga adunay gilawmon nga 10 kilometros. Sa instrumental intensity, napadik ang abot sa intensity 2 sa city of Surigao sa Surigao del Norte, samtang intensity 1 usab nga na monitor sa Cagayan de Oro, Balingasag og Magsaysay, Misamis Oriental og San Francisco sa may Southern Leyte. Samtang dugang tudling sa atong taho gikan na didtong bahina sa may Northern Mindanao. Sa may Northern Mindanao, napalgan gaway kinabuhi ang nga na sa tunga sa kamaisan ang usa ka 63 anyos nga mag-uma sa Proxiate na Bunturan, Barangay Pinamula, Kibawi, Bukidnon ni atong nakalabay nga adlaw. Subay sa report sa PNP, gikan sa Kibawi Municipal Police Station, na nakitan sa iyang pamilya ang biktima nga nagahayang sa maisan samtang adunay samada nga ginaituang pinusilan ubos nga bahin sa iyang ilok. Matul pa sa anak sa biktima, mi adto ang iyang mahan sa ilang umahan na hapon ni adto nakalabay nga adlaw. Nagabantay silang maisan na batok sa mga kawatan sa mais apan nabalaka sila diyang wala na kini nakapapauli pa pagkasunod buntag. Gibutyag usaba sa usa ka opisyal sa barangay nga nakalungog ang iyang pamilya. Ugupat kasunod-sunod nga buto sa armas ni atong gabiing wa makapapauli ang bigdima. Kasamtangang nakikoordinate na ang Kibawi Municipal Police Station sa Provincial Forensic Unit sa Malabalay City alang sa pagsusi sa crime scene. Samtang padayon ng investigasyon aron nga mailhan ang suspect o matino ang motibo sa maong pagpatay. Samtang didtong bahin naghihapon sa may Northern Mindanao, nagaanto sa bahay tambalanan karon ang 29 anyos nga lalaki human kining gidunggab taliwala sa ilang lali sa iyang kauban kabahin sa nawala nga cellphone dito sa poblasyon 5A Purok o Puroka 5A south sa poblasyon Maramaga Bukidnon. Subay sa report nga gipalugwa sa Buginon na Police Provincial Office gikan sa Maramaga Municipal Police Station na nahitabong insidente alas 6:20 sa kagabion na gilang suspect nga si alias Snipe 36 anyo suma sa investigation sa PNP. Miulbo ang init nga lalim sa duruha dihang gipangita sa suspect ang iyang nawala nga cellphone. Sa tunga-tunga sa iyang away, giadungga ba sa suspect ang bidima sa wala nga bahin sa iyang lawas. Nakitan lang ang bidima nga nagkadugo nga milugwa sa bay sa maong suspect. Inungdan nga dali kining gidala ngadto sa Buginon na Provincial Hospital. Samtang alas 5:33 ang atong oras Philippine Standard Time, dito gihapong bahina sa may northern na Mindanao. Gisipaw sa kapulisan ang 15 anyos nga estudyante human ang gituhuang nagpaluyo nining pagpakailap sa hugang pagpamusira batok sa mga estudyante o personahe sa pipila ka mga tunghaan dito sa lungsod sa Valencia. Sigon sa PNP o sigon sa former Valencia City Mayor Consultant kasi June Galario Jr., gipadayag niini nga gilayon nga milugwa o mipadugwag direktiba si Mayor Army Galario alang sa pagpalig-on sa seguridad sa mga tunghaan o pag-trace sa nag-post sa human makita sa social media ang maong hulga. Nailhan o dadakpan sa kapulisan ang o sa mubo lamang nga panahon ang suspect nga residente sa poblasyon Valencia City. Kasantangan kining anaa karon sa kustodiya sa mga otoridad samtang gina-studio nga gigamit nga social media account og tibok detalye sa maong insidente. Tungod sa minor de edad ang nadakpan nga estudyante, pormal usab kini nga giapil sa City Social Welfare and Development Office alang sa sakto nga pagaduma sa legal nga proseso subay sa balaod. Padayon ang hugot nga koordinasyon karon sa PNP DepEd ug lokal nga panggamanan sa maong lungsod alang sa pagpataas sa seguridad sa mga tunghaan. Samtang nga gipahinumdum usaba ang mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak ug mga estudyante nga mutuman sa lagda sa seguridad. Alas 5:36 ang atong oras.

0: Alas 5.30 ya 5 ang atong oras sa ana-ana sa linya ang atong mga kaubanan na hunta pag hagbat gining taho gigan na dito nga bahina sa may area sang Davao Oriental diin kapin na us o 10,000 ka mga pamilya sa Tarragona nakadawat og bugas. Atong sayron detalye gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Ana sa linya si kaubang Erwin Umadhay. Kaubang Erwin.
1: Kapin 10,000 ka mga beneficiary sa Tarragona ang nakadawat og rice assistance sa tol sa kaduhang adlaw sa distribusyon ni atong Agosto 20 o 21 isip suporta sa mga panimalay nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa krudo, enerhiya og mga batakang panginahanglanon. Naabot sa distribusyon ang mga residente sa barangay Kabagayan, Central, Dadong, Hovillar, Limot, Lucatan, Maganda, Umpao, Tumaong, Tubaon, Maitom, o Tubaon 13. Diin direktang gihatod ang ayuda ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Gipasiugda sa Provincial Government of Davao Oriental ang rice assistance usa ka paagi aron mapaagaan ang adlaw-adlaw nga gasto sa pamilya ato sa nagpadayon nga krisis. Gisuportahan usab kini ni Governor Nelson Denghirang og First District Congressman Nelson Denghirang Jr. aron mas daghang komunidad ang maabot sa programa. Sunod nga target sa distribusyon ng munisipyo sa Lupon samtang palayon usab ang pagpalapad sa programa ngadto sa ubang lugar sa probinsya. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan dito nga dapita sa may area sang Davao Oriental. Samtang dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga dito nga bahina sa may area sang Caraga Region. Di na-recover sa natang operasyon sa kapulisan o kasundaluhan ang usa ka gitagong kasi sa mga armasa, bala o explosive ordnance sa barangay Tagbubonga, Hinatuan, Surigao del Sur, ni atong adlaw nga Sabado. Ang operasyon ang ipahigayon sa mga personel sa PNP uban na ang Philippine Army. Ang mga operasyon kabayan sa Joint Major Combat Internal Security Operations ubos sa OPLAN 21-2026, Mustang 08, nagsugod ang operasyon, human voluntaryong naghatag impormasyon na ang usa ka kanhing rebelde kabahin sa nahimutangan sa gitagong armas, subay sa impormasyon na gilun sa dayon sa security forces ang usa ka focus sa operation sa maong dapit. Human sa pagasusi sa maong dapit, nakita na oga na-recover ang usa ka AK-47 na nga 7.62mm caliber rifle nga dunay gitang-tang oga na daot nga serial number. Na-recover usab ang tulo ka AK-47 magazines og 102 ka mga bala sa 7.62mm ammunition. Dugang sa mga armas og bala, nakita na usab sa operasyon ng upat ka APERS improvised explosive devices nga clamor type ingon man medical supplies o surgical equipment. Human sa pagka-recover, gisiguro sa mga otoridad ang mga armas, bala o guban pang materyales o gibutang kini ubos sa hustong kustodiya alang sa dokumentasyon o tukmang disposisyon. Samtang nga ditong bahina gihapon na nadakpan sa kapulisan ang 44 anyos nga lalaki nga gilalang lamang sa alias nga si Junjun na human masakpi sa drug bypass operation sa Purukuan A, Barangay Taglalawan, Bayugan City sa Agusan del Sur. Suma sa PNP na hitabo ang operasyon na alas 10:37 ngadtong nakalabay nga adlaw diin ang mga operatiba mi pahigan og bypass operation na sa maong operasyon na nakuha gikan sa posisyon suspect ang tulo ka pakete sa ginanutang sabu, usa ka cigarette pack, duha ka lighter, usa ka rectangular plastic container o bypass sa money. Gibutya ko usaba sa suspek sa mga otoridad nga siya mismo ang naggamit sa legal nga droga o kaniadto na usab siyang napriso tungod sa sama gihapon nga reklamo. Alas 5:39 Philippine Standard Time. Atong ginahuwat karon ang signal gikan na sa atong kauban na dito nga dapita sa may area sang Pangil Bay, ana-ana sa linya ang atong kauban. Kapulisan sa Misamis Occidental na alarma tungod sa online threat nga na-report sa National High School. Atong siron ang detalye niini. Atong siron ang detalye gikan sa atong kaubang si Rans Sumalinog.
3: Gipaligon sa otoridad sa Misamis Occidental National High School. Matod pa, human may gawas ang usa ka online threat nga nakahatag kini og kahadlok og kabalaka sa mga estudyante apil na mga matutudlo o ang mga ginikanan. Matod pa, human sa mga... ...kusta ang pag-inspeksyon sa tulunghaan uban ni Police Major Adriana Auhiro na luwa ang hipi sa Oroquita City Police Station aron masusi ang kasamtangang security measures o pagpangandam sa tulunghaan. Isip kabahin sa gipakusog nga security plan, gipahimutang sa maong tulunghaan ang mga kapulisan gikan sa Oroquita City Police Station, Misamis Occidental Police Provincial Office o ang 1st o 2nd Provincial Mobile Force Company. Tumong ni ini nga masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, matutudlo ug uban pang personalidad sa tulunghaan hilabi na sa mga pagbalik na garon sa klase. Ipasalamatan usab ni Mayor Acosta si Misamis Occidental Police Provincial Director Police Colonel Rinaldo Maclanga tungod sa paspas nga pagresponde o pagpalig-on sa police presence sa mga tulunghaan. Ipalig-on sa lokal nga pangagamhanan o kapulisan nga ilang ipatuman gayod ang gikinahanglang mga lakang o pamalipdan matumpa ang mga tutudlo o estudyante nga mustungha sa maong natulunghaan. Samtang padayon usaba ang pagmonitor sa assessment o koordinasyon sa mga otoridad kalabot sa maong online threat. Wala pa kiniangay isipod nga napamatud-an nga hulga gawas kod adunay opisyal nga konfirmasyon gikan sa mga imbestigador. Samtang gidasig usaba ang publiko nga dili magpakalat o wala pa nakumpirmara nga mga informasyon o gireport dayon ngadto sa mga otoridad ang bisan unsang kadudahang mensahe o hulga nga ilang makita sa online. Para sa Tinig ng Bayan, Red Sumalinog, Joy FM, Panggilbe.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.42 ang atong oras!
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina G, taman ko, wala man kulang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang last time. Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
8: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.43 ang atong oras, naka-standby ang atong kauban gikan sa Maya Joy FM Pangil Bay. Diin na duha ka poste sa traffic light sa Usami City na banggaan sa Osaka SUV. Ang driver nakaangkon na og pagkaangol. Atong siren ang detalye ini ana sa linya ang atong kaubang si Ransa Sumalinog.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Matumba matumpa ang usa ka traffic light o nadaot human kini nabanggaan sa usa ka Mazda nga SUV dito sa may National Highway sa Don Anselmo Bernard Avenue, Barangay Carmen Annex, Usami City. Ato nakalabay nga Agosto 23, 2025. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagbiyahe matupa ang SUV gikan sa Anima Street padulong ato sa Don Anselmo Bernard Avenue. Matod pa sa dihang miliko kini, paingon sa wala, gikaingon matupang na overshoot ang sakyanan o bibangga kini sa konkretong poste sa traffic light. Hinundan nga sa maong pagkatumba o pagkadaot nini. Grabe usab ang kadaot sa tubangan sa bahin sa SUV tungod sa kusog sa impact sa mga pagkabangga. mayo na lamang o gana sa luwas nga kahimtang ang 28 anyos nga driver nga na nakaresidente kini sa lungsod sa Sinacaban, Misamis Occidental. Atol sa interview, miyangkon matupan driver nga nakainom siya o nakailim nung makahubuga matod pa samtang nagmaniho. Tungod nini, gipahimangnuan ang pag-usaba sa kapulisan ang mga motorista nga dili gayod magmaniho kung makainom aron malikayan ang aksidente o dili mabutangan o peligro ang ilang kaugalingon nga apil na ang mga pasahero o guban pong naggamit sa kalsada. Pahimang na usap sa tanan, kung ako makainom, ayaw na pag-drive. Ang usap kasayop sa dalan, mahimong usampot sa lakong kadaot o pagkawala sa kinabuhi ngadto sa uban. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM, Panggilbay. Samtang anada sa linya, ang atong kauban gikan sa Dabao, Duaka Street Level Drug Suspect, sikpaw sa bypass operation sa munisipyo sang Manay. Atong siren ng detalye, gikan kang Erwin Umadhay.
9: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!

0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Atong balikan karon ang report gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay, no? Duha ka street level individual na sigpawa tungod ni ining ginpregayon nga drug buy-bust operation. Atong siren pagbalik ang maong report gikan kang kaubang Erwin Umadhay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Sa pagituhang street level drug personality ato sa buy-bust operation nga gipahigayon sa iniusang personnel sa Manay Municipal Police Station o mga partner operating units sa lungsod sa Manay alauna 25 kagahapon sa Kadlaon. Gila ang ninakpan sa alias Ron na recover gikan sa suspect ang duha ka sa shay nga gituuhang shabu nga may gibanabanang gibugaton nga 0.015 grams o dunay standard drug value nga 1,020 pesos sa nakipanguban pang ebidensya. Gimarkahan, gikuhan og litrato o inventory ang mga nasakmit ng mga ebidensya subay sa saktong pamaagi. Ang suspect o ang mga ebidensya na nakaroon sa kustodiya sa kapulisan alang sa ustong disposisyon samtang ang suspect nagitubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat daw bang Erwin Umadhay gikan sa may Joy FM sa Pangal Bay. Samtang sayron ta ang dugang tudling karon sa atong mga taho karon nga buntaga. Arestado ang usa ka lalaki human nga masabat sa mga otoridad ang anaa sa 15.21 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo sa barangay Matampay, Marantawa, Lanao del Sur, gipregayon ni adtong Agosto 22 ang maong operasyon sa Oplan na Mega Shopper sa Police Regional Office Bank sa Samar Autonomous Region and Muslim Mindanao batok nining illegal nga pagsuod og pagbiyahe nining produkto nga tabako. Naila ang naresto nga si alias Roy Roy, si Waki, si Julian Mujib nga pulos mga mulupyo sa Zamboanga City. Nakumbiska sa operasyon ang 383 ka master cases sa Busco cigarettes o 173 master cases na ng Green Hill menthol cigarettes nga parehong tag 50 ka rims ang mataga master cases sa niini.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:50 ang atong oras sa dinhing bahina sa taho gikan sa Region 12. Diin nasikpaw ang top 10 most wanted person sa lungsod sa General Santos human nga giserbi ang warrant of arrest batok nini alas 4 sa hapon dito sa Jansan Villa, Phase 1, Barangay Bula. Nailang suspect nga mao si alias Up-Up, residente kini sa mga lugar. Gipatigay ng operasyon sa kapulisan sa Police Station 6 sa Jansan na dungan na matinulan sa PNP Anti-Kidnapping Group, Mindanao Field Office sa Oga Jansan Maritime Police Station.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:50 higala, katong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Sa atong pagbalik, atong sayron ang mga balitang lokal human lamang inipipila sa atong mga pahinomdom.
3: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong naman kayo mga uwat-uwat ka ng kartupi na wala ko siya. Ipat baka kartupi ng urot na sabon.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Ano di ay pre?
5: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre, anga lagi.
6: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
5: Ganado capsule pre.
6: Sige pre, adto na ko. Ay mo palit na ko ganado capsule pre.
5: Ganado capsule.

0: Sulayin nyo na ana sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
2: Oras sa Pilipinas, sa alas 5.52 sa Philippines Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Mapasalamaton pag-ayo ang sektor sa Bangsa Moro dungod sa gilunsan nga pinakaunang Bangsa Moro Day sa lungsod sa kinapawan ni atong nakalabay nga simana. Kana produkto sa panag-iusa o ingon man. Paghatag importansya gayod nga nasa katawhan nga Moro dinhi sa lungsod din mapakita ang pag-uswag sa ilang sektor dinhi nga dapita. Dako usab ang nanay mong kontribusyon sa pagpasar niini nga Moro Code sa City Government pinagi sa usa ka ordinansa di lamang ang kahigayunan nga magsilblar sa katawhan ang katawhan nga Moro kun dili aron nga ilhon gayod og hatagag pagtahol ng ilang kultura. Oga masulong ang programa nga magdalaga kaayuhan nganha sa ilang sektor.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sa dugang tudling sa ato nga mga balitang lokal karong buntag, dinggi bisita personal ni Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza ang kasamtangang konstruksyon ni ining mga booth pagpanganda mausap gini alang sa ipinagayon nga pag-abli na gayon nining nga Kalibungan na Festival 2026 sa Yaman ng Cotabato. Kini aron personal nga subaybayon ang progreso nining booth construction diin dinha ilaray ang mga produktong turismo o mga lain-laing ugikan sa lain-laing industriya din sa probinsya sa Cotabato. Gihatag gidoot ni Governor Mendoza ang kaimportansya sa maayos o ingon man unique nga presentasyon aron nga mapakita ang kaanindot og talento sa Cotabatenyo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.54 ang atong oras sa Philippine Standard Time sa dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga balita karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sa dugang tudling sa atong taho, gipangandaman usab karon sa provincial government ang World Tourism Day 2026 sa taliabot September 24 nga mamimong host niini ang probinsya. Isip kabahin sa preparasyon usa ka pinagpulong ang gihimo ni atong Agosto 19 nga gihimo sa provincial capital compound sa Amas Kinapawan City nga gitambungan usaban ni Vice Governor Rochelle Maria Talino Taray o mga opisyal gikan sa natungdang mga ahensya.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.55 Philippine Standard Time samtang sa dugang sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga balita karong buntaga, alang sa atong mga balitang lokal, sa atong mga balitang lokal karong buntag.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, narawagan karon pipila ka mga mulubyo sa lokal og nganha sa lokal nga pangamanan og BNB nga dayong aksyonan ang matod pa sunod-sunod nga pagkawagtang hanawa niini nga mga motorsiklo, partikular ang saka brand sa lain-laing bahin kuno dito sa Banwasang Mlang. Subay sa reklamong gikabahin na pipila ka buwan na matulpangga kay tabo kining mga insidente ang gikareport sa pipila ka mga dapit sama sa Dugong, Baguntapay, Bialong, Inas ug poblasyon. Nabalakaw sa pipila ka mga mulubyo nga pupwedeng armado ang nagpalayo niini nga mga hinimuan hinungdan nga giawhagan nila ang masugot nga seguridad ug masa pagpalagion sa pulisa visibility sa maong dapit nga posible nga target sa mga kawatan. Wapay opisyal nga pamahayag ng lokal nga panggamanan sang Mlang o ga PNB kilang bigit sa maong gikatahong mga insidente.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.56 ang atong oras sa dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntaga. Usa ka driver sa multicab alang kini sa atong police report.
1: Tinig ng
2: usa ka driver sa multicab ano ug sa kababai nga sakay nini ang gikan ayo nga bigima sa baga pamusil ang karon padayon bang ginaimbestigahan sa PNP nga malambigit kuno sa o dito kini nahitabo sa maya tulay sa pagalungan Maginaro del Sur o barangay Inugog sa Pigida, Cotabato. Sa national nga impormasyon na pusilan na matod pa kining duha ka mga bigima samtang

0: Si Hana o kinlay diha sa impasugong. Mga katinig, kini pipila lamang sa mga atuang na meet nga tigpaminaw sa atuang programa. Mga katinig, dito sa Cagayan de Oro, mga katinig, nagsaulog po sila niining gitawag nilag Higalaay Festival. So kining Higalaay Festival, mga katinig, usa ka semana po ning kasaulugan nga mo ay karong ano dili pa ay sa Pizza 28 ni mahuman og part sa ilang mura og pinaka dako nga aktibidad kadtong Higalaay National Horse Show and Competition. Adunay mga taga-Kidapawan, adunay mga taga-Davao, and adunay nagikan sa mga lain-laing lugar as far as Bohol ug Cebu ang nitambong mga katinig. Adunay 245 ka mga horse enthusiasts, mga riders nga nag-compete. So ito sa very successful activity. Congratulations kang Mayor Clarick sa Uy sa Cagayan de Oro. Mga katinig niya itong niyaging simana, walay nahitabo nga, aduna na, isa kaadlaw lang ang nahitabo nga impeachment trial tungod sa daotan nga tiempo. So, ang impeachment trial again sa Vice President Sara Duterte diha sa Senado, paginahimu lang nga every Monday, Tuesday, and Wednesday. But unfortunately, because of the bad weather, tung Lunes lang na adunay trial. Niyantong Martes ug Miyerkules wala mga katinig. So karon murag naapa sa pilba. Ikapila na baka adlaw ang trial. But anyway mga katinig, taliwala niya ni ang kining si Senator Jinggo Estrada nga na preso karon sa kaso nga plunder ni hangyo kini siya sa Sandigang Bayan nga patambungon siya. Niining hearing against sa Vice President Sara Duterte kiniyang impeachment trial kay kuno matod pa wala pa man siya na ano, wala pa man siya na convicto, no, ug wala pa pud siya gi-suspende, no, as a senator. But mga katinig, bago lang gahapon adlaw or no, the other day, aduna na decision gihimo ang Sandigang Bayan, no, nga gi-suspende for 90 days kini si Senator Jinggoy Estrada nga karon nakakulong. So so definitely dili na siya makatambong o dili na siya mahimong husgado. There is a ongoing trial against the Vice President. Mga katinig, ang pangutana, no? Ang pangutana, is this a part of a grand design to cripple the group of kini sila ni Cayetano and others, si Marcoleta? So moraog, your guess is as good as mine. Kay mga katinig, moraog do nagyoy klaro nga deliberate nga ano, crackdown efforts against aning grupo. Dili lang na itong sila tawagun ng mga opposition, because in reality, in the strictest sense of the word nga opposition, dili mong hindi sila opposition. Pareho lang mo sila ng mga oligarchs, mga nagharing huto, nga nag-aaway kung kinsa sila ang mamuno. But when you discuss or when you say opposition, mura og ang mga genuine opposition karon kining sama nila Laila De Lima, si kinsa pa ni si kining Makabayan Black, mo di ang maklaro nga opposition, consistent opposition. But kining grupo nila Cayetano, I doubt if they can be described as a opposition. Mga katinig, while si Jinggoy gisuspended sa Sandigang Bayan, mga katinig, Kining usa kung mahinumduman niyo kining pangalan ng Orly Gutesa. Kining Orly Gutesa gipresenta kini diha sa Blue Ribbon Committee. Kaniadtong si Ping Lacson pa ang namuno sa Blue Ribbon Committee, mga katinig, ug usa siya sa mga nagtestigo nga gilink gihingan lan kini nga si kanhi Speaker Martin Romualdez nga uban sa mga nakadawat og mali-malita ang sapi nga kwarta, mga katinig. So gikan na do, but after his testimony murag nawala siya, dili siya makita, and now nag-surface siya nga iha na pong girecount ang iyahang statement. Hoy dong. So kining nauso naman ng recantation karon, ang uban magduda nga kung mo recant, basig mas dako ang gibayad. But let's give him the benefit of the doubt, no? Si Orly Gutesa, girecount ang iyahang statement o ang iyahang claim karon nga ito sa former DENR Secretary Mike Defensor. Og kining si Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta, ang the persons behind him sa iyahang testimony. So ang pangutan ng mga katinig kay adunay mga move pod. And while dili ni ang kunon siguro sa administration, no? Adunay mga move nga si bakun ko no, or tanggalon ko no kini si Marcoleta isip pa usa ka senador for orchestrating Gutesa sa testimony kay kuno ang kaso nga gihisgutan, mga katinig, nga i-charge kay Marcoleta is subordination of perjury. Unsa nang subordination of perjury, mga katinig, kuno si Marcoleta allegedly ha, gi-persuade niya, iyahang gi-convince, no? Si Gutesa, or giisahan niya si Gutesa, or gibayaran niya si Gutesa para maglay, no? Mamakak under oath. So mauni ang kaso nga ginaplano kuno nga pahamtang kay Senador Rodante Marcoleta, who is already in jail, no? Because of a plunder case. Ang iyang plunder case, mga katinig, nagmanukad ka na sa kadtong iyahang sose or statement of contribution and expenses and expenditures, I mean. So kining sose, mga katinig, ina-require kini sa tanang mga kandidato, mapildi mo daog man ka, mag-submit ka og sose dito sa Commission on Elections sa now adunay word 775, no? I am a loss kung pila gyud ang kantidad, mga katinig. Parang 750 million. I may be mistaken, no? But adunay mga contributions sa iyaha nga iyahang gigamit sa kampanya. Mauto nga gipailan siya og kaso didto sa Commission on Election for not declaring those amounts sa iyahang sose. And one of those who contributed the amount is defensor. O gado na pa iduha ka mga negosyante. Now, ang rason or ang depensa ni Marcoleta dito sa Commission on Elections sa matod pa niya, oy, dili man na pwede nga akong i-declare kay una ang mga naghatag-ana sa kuha. Morgi lang hangyo nga dili sila magpaila, dili sila magpaila, dili nila ideklara nga sila naghatag. At the same time, mga katinig, ang problema niya ni kay kining mga naghatag or nag-contribute sa iyang campaign fund, nagbayad, gibayaran ang buhis o gideclare nga kuan. Gideclare nila nga naghatag sila og sapi kang Marcoleta. So, ang nahitabo mga katinig na usab ang testimonyo ni Marcoleta, yung siyang no, ang maong sapi gihatag wala pa dili pa during the campaign period. So, dili siya pwede, dili po niya pwedeng i-declare sa iyang sose kay bisan og gigamit niya sa iyang kampanya, gihatag man kini long before mahitabo ang kampanya or election. Kay mga katinig, nang nahitabo no andali, kay he was a sitting congressman representing sa Gift Party List, og tungod kay nidawat siya og kwarta, nahimo na hinuan nga plunder ang iyahang kaso. So, mauna yung mga katinig, mas maayo ni kay nasa makauban na to sa legal luminary, nasa linya mga katinig, atong i-welcome ang atoang suki, atoang permanent indaong madaog-daog si Attorney Jojo Alabi. Attorney, good morning, welcome.
1: Mayang buntag, Rome, mayang buntag sa atong tripominal sa ating bayan.
0: Attorney, akong gisgutan kining ano, adunay plano ko no nga pailan og kaso kini si Marcoleta kay matud pa siya ang nag-orchestrate para maglie or maghimo og testimonya nga bakak kining si Orly Gutes nga dating nitistigo diha sa Blue Ribbon Committee o gihingan lang sina Defensor former speaker nga usa sa mga nakadawat og mga mali-malita nga kwarta. Nga karon ang gidescribe dali is ang kaso kuno nga i-charge sa iya is subordination of perjury. Attorney, pasabta daw ta na attorney be. Insan ang subordination of perjury, kanang perjury sige na tagkadungog ana. Pero kanang subordination of perjury, unsay kalahian nila attorney?
1: Kumbaga, related niya po na sa case nga perjury wrong. Kaya lang, kanong murag ang ginamin nila is you're the one nga nag-orchestrate para ma-perjured ang usa ka statement nga under oath.
0: Mm-hmm.
1: Or kanabang pagpamakak gani nga pagbuhat og pamakak nga statement.
0: Mm-hmm. So unsa ka serious da nga kaso attorney in comparison sa perjury?
1: Wala ko ka, di ko kayo kabalo sa exact na penalty room. Pero ang pagkabalo maguna ko karon ang perjury niya case. Kuha na siya sa unang panahon, siguro 2 years ago, ang kaso magod, kuha na siya kanang below 6 years ang penalty.
0: Mm-hmm.
1: Pero karon gitasaan na siya sa bagong balaod na to. Sa amendments atong revised penal code, itaasan na siya, nahimo na ng penalty karon prison mayor. So,
0: that means, bugat na siya,
1: more than 6 years na. More than 6 years na niya. Ang maong kaso, dinalitis na diha sa regional trial court, dili na sa ato ang kuan, dili na sa municipal trial court.
0: Sa pikas bahin, attorney, kining adunay mga lakang po, adunay mga balita nga kuno pailan ni siya og kaso diha sa Ethics Committee sa Senado o gamiton kini nga ground para mawagtang siya, matanggal siya as a senador. Is that aduna may basihan na? Pwede ba na nga basihan para tanggalon siya senador? Elected good siya.
1: Na-remember ko katong usa ka congressman gani sa Cavite, na-remember ni mo katong na-filean o kaso before sa Ethics Committee.
0: I'm sorry, Attorney. Lousy kaya akong memory.
1: si, Katong kuan si Miao Miao, remember ka?
0: Ah, yes, si Miao Miao. Oh.
1: Congressman.
0: Oh, mo na.
1: Diba na si
0: Congressman Miao Miao.
1: Mm. So dito sa Ethics Committee di kuan. Sa Ethics Committee gipailan og kaso unya by majority vote natanggal siya sa Bragansa, kung ma-remember ko, si Congressman Bragansa.
0: Iyo sa yung attorney na via similar process diya sa Senado, pwede rin yun po na matanggal si Marcoleta?
1: Dili ko ka court ana room, no? Bitong taka.
0: But is it possible?
1: Speculate sila maging decision nila.
0: Yeah, but the ano? Possible ba siya?
1: Possible nga the same process ang ilang buhaton. Possible.
0: Okay.
1: So,
0: attorney, related aning kaso sa mga pagpangawat diha sa ano, flood control, kaya gitawag flood control anomaly. Si Ordi Gutesa niguwas na human siya magtago kay girecant niya ang iyang statement. But before Orly Gutesa came out to recant his earlier statement, aduna na po'y upat dito sa grupo nga gitawag nga Marines nga nagrecant po sa ilang statement. Kini attorney, murag nauso naman ng recantation karon niya. Kanang ubang mga ano, magduda na lang, oy, basig mas dako og gibayad to. But legally, of course, unsay mga repercussions sa aning mga nagarecant sa ilang mga statements?
1: Kung abot ni sa korte mang boardroom kanang mga affidavit of recantation. Kon manguna siya, mura og ang korte ana naga careful siya nga mo dawat sa maong statement. Kay kumbaga these statements are ang weight niya in terms of weight sa evidence ba. These are frowned upon kumbaga nga mga ebidensya. Kung mag-subject niya siya sa mga cross-examination kunya sa pagdetermina sa husgado, kuan siya tanang mababaan ang iyang kuan, kumbaga ang value o iyang weight.
0: Okay. So iyang testimony.
1: Tapos karon may una nga statement, tapos karon na napibag-o, unsa pag itinuod. Kaya naay mga conflict ting mga statements, so na yung mga inconsistencies diha sa mga cross examination mangod mao na tutukan pun siya na sa tikas nga kwan ng mga abogado. So base sa akong experience ha, kanang recantation very careful ang musgado ana og kung mo nato in terms sa pagpresenta sa ebidensya kanisa nakapababa sa iyang value.
0: Incredible na siya.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Attorney, ano?
1: Ano ang implications niya?
0: Okay, but legally nothing bars ano a witness to recant his statement.
1: Oo, pero pwede po siya nga mag-subject gyapon sa perjury.
0: Okay.
1: Kay under oath maguna ang mga statement sa room. Under oath. So, pwede nga, halimbawa, during recantation, nag-mention na po ka another
0: lie.
1: Statement na dili po tinood. Posible mo pa, ala po ng kaso katong tao nga imong gi-mention dito.
0: Okay.
1: Sa karon pa lang, naana kay kaso daan kay nagbuhat ang una nga statement. Unya imong gi
0: nagperjure ka na
1: pag withdraw nimo Naanana kay perjury case una. Tawag ka ron, pag-withdraw ni mo, nahin na pong tao, imong imension, apay na pong kag-perjury.
0: Mao.
1: So, ano ang pag-implication sana?
0: And that implications, attorney, seryoso. Seryoso nga mga implications.
1: Oo. Ay, marag, ang tabo mong good, lalo na din sa mga Senate hearings ba, ginagamit ng mga statements, kaming mga perjured statements para lang posible dahil sila mga personal ng mga reason ng anong gabatan niya. Ang tungod kay mapunang gibuhat sa atong Congress, gitasaan ang penalty ana tungod kay sa previous ng mga years at total gamay ramang penalty. Bira, bahala ng pumakako dari sa mga hearings.
0: Pwede na so, mag-imbinto.
1: Ano ang isa mo? Oo.
0: Attorney, sa laing hisgutan ng attorney, ang Estados Unidos nag-request sa Pilipinas sa i-extradite kining si Apollo Quiboloy, no? Na preso po o gatubang pong mga kaso dali sa Pilipinas. So, ang request giagi sa Department of Foreign Affairs o ang Department of Foreign Affairs gi-forward kini sa DOJ, no? Para sa ilahang decision. Unsa ba gyoy legal o sa mga proseso kung adunay siyempre kini naman ta extradition treaty with the US sa unsa ang mahitabo ni ani? Will the country surrender Apollo Quiboloy sa Estados Unidos sa i-suspend ang iyang hearing dere or humanun sa abang iyang trial dere o sa siya i-surrender sa US?
1: Ang problema magulaan na Rome kay siyempre na sa pending case dere sa Pilipinas na serious offense pod. Kunya na po sa kaso dito sa US.
0: So, serious nga po.
1: Kung ba, for purposes of practicality, pwede manggod niya i-dalon siya dito, pero dapat ibalik siya.
0: Para mahuman ang iyong kaso.
1: Humanon pa man ang iyong kuan, iyong mga kaso dari, hindi man pwede na ang humanon ng ilahang kaso dito niya, napay nga nakapending dari. So, muna yung pinaka-practical. Pero ang tanang extradition case dapat na ano siya proceedings. So tagaan na siya
0: ang process. Na trial ano?
1: Na yung mga petition ano sa court extradition na petition through the DOJ. The DOJ ang mo file ana. Mao nang nag-refer sa DOJ. So tagaan og time si Pastor Quiboloy para tubagon kung unsa ba ang mo-file ang DOJ sa korte o niya iyang pamatud-an niya ang need niya i-extradite siya gyud. So kung naanay desisyon, for example, naanay desisyon niya pwede siya nga i-extradite dito sa US, ang gahom karon na ana rom kung i-dalon ba siya while pending ang iyang case is naana karon sa
0: DOJ.
1: Na nakaroon sa Office of the President.
0: DOJ
1: kasi alter ego. Yeah. Alter ego man sa kuan. Alter ego man sa President ang DOJ. Under na sa M Department. So, naana sa existing power. Karon kung haba ng dalon dito or dili. Yan na ang
0: This is attorney, a hypothetical question. If ever mag-decide ang presidente or ang through the DOJ nga humanun sa ang iyang kaso dere and then after nahuman ang kaso na convict siya both pasabot presuhon gid siya kung unsa man tong sentence sa iya ha. So kung naka-sentence siya nga example lang niya for life does it mean nga dili na siya kinahanglan i-extradite kay naka kulong naman siya for life or obligado pag ihapunta because of that extradition treaty na ipadalagin siya sa US for another trial.
1: Matter of arrangement na lang na sa mga executive branch sa duha ka nasod
0: gobyerno
1: na nang pag-serve of sentence kung paano nila buhaton i-serve niya tanan diri ang sentensya or pwede bang unahon dito sa US tapos ibalik sa dere. So, kumaga matter of arrangement talaga mong tabo sa both executive nga ano na both sa both sa Andres Office of the President sa US at sa Office of the President po dito sa Pilipinas.
0: So vice versa, anything can happen, so, attorney.
1: Executive function na lang na siya.
0: Okay. Okay. Attorney, another question. What if kining si Kibuloy will be sent to the US and then dito siya ma-convict? Maubag hapon ang istorya, maubag hapon may tabo. Depende sa mga executive officers.
1: I-serve niya dito ang sentence niya. Then, after ma-serve niya sentence dito, i-serve na po niya sentence niya dito sa Pilipinas. Kumaon na yung naging decision sa, ano, sa President through the DOJ.
0: Ano yung mga...
1: Either, yung manonsan niya dito, bago niya i-serve na po ang sentence niya dito sa US.
0: Ano yung mga legal opinion na ito yung nag-aingon nga, okay, we can extradite Apollo Kibuloy, but ang judgment para sa iya, dapat dili mo lampas sa katong allowed there sa Pilipinas. And case in point is kining death penalty.
1: Okay. Kana dili ang atong government manggol once nga gidala na na siya dito sa US kunya di musgahan dito sa US wala na tay control sa unsay mahimong decision sa US sa iya ha or paano i-implement ang penalty sa iya ha. So mo na nga dapat na i-arrangement nga may tabo kay dili man pud da kabuot nga mao na ni ihatag na penalty sa usa ka tao. Kay ang kon manggod ang karing mga criminal cases manggod rob ano ang jurisdiction ay territorial jurisdiction kung mga kung unsa ang unless katong mga may mga exception na siya pero pipila lang kasaganan ana ang kung asa nang tabo ang krimen o unsa ang balaod nga gina-implement sa maong nasod bahin sa ilang criminal justice system, mo ito ilang ginapatuman. Halimbawa, nakadungog ta na sa Saudi Arabia, na ay ginapang pugutan ng ulo. So, isang pang Pilipino, okay, nakabuhat sila sa laod dito, ang ilang
0: balaod, tuan, ang ilang
1: balaod mo ay ginasunod. Dili ang atong balaod. So, kaya imposible na nintabo nga kita yung impose o penalty para sa iyan ha.
0: So attorney kanang bali adto na po nato ning lain na po nga isyu pero adto na gyapon yung mga legal question sa kining si Senator Jinggo Estrada nakulong naman ni sa kasong plunder but of course dili pa siya gyud convicted kay ongoing man ang trial. Ang iyang assertion nga kay dili pa akong kukonbiktado dapat makaparticipate ko sa mga ano meetings o mga session sa Senado. Ang sandigang bayan nagpaguwas sa bago lang og 90-day suspension order against kay Jinggoy. So does this mean nga suspended siya as a senator o dili siya pwedeng magtrabaho sa usual nga trabaho sa senador?
1: Ang tanang mga blunder case ng room na ay nakakibat po niya ng administrative penalty, proceedings and penalty. So, kumbaga, aside from criminal liability nimo, na kay administrative liability, na ginaatubang. So, mauna nga na gina-impose nga mga preventive suspension, maximum actually 90 days. So, wata kabalo. Ang kabalo po nato nga sa under sa plunder case, once nga na-file lang kang plunder case, ang balaod mismo nag-impose ang flagger law mismo nag-impose on point so ng disqualification sa inyo nga to perform your official function while you are facing the case of flagger.
0: Mm-hmm.
1: So mao na yung hitabo sa kay Jingoy na isang paog mangayo siya dito sa Sandinyong Bayan og kanang mag-file siya og motion niya i-allow siya to perform his duties as senator while nasa sa kulungan. Ang libo sa Sandinyong Bayan is gi-deny ang iyang mga motion tungod kay naibasihan na under sa plunder law.
0: Mm.
1: Na you are gi-suspend ang imong mga responsibilities as public officials. Once nga ongoing ang proceedings against sa imong
0: unsay wisdom behind the suspension, attorney? Nga nakapresyo naman gid siya.
1: Oh.
0: Why do we need to suspend him for 90 days? And why 90 days? Dili ba di ay 60 days lang or 120 days?
1: Ang 90 days preventive suspension
0: ngun ka maximum na ganya.
1: Oo, maximum na nasa sa mga public officials. Wala na basta preventive suspension.
0: Okay.
1: Kaya nakabutang yun mismo na sa balaod ka ng mga preventive suspension, maximum of 90 days.
0: Mm. Pero why? Nga nung kinahanglan siyang i-suspend, na-pressure naman siya. What's the wisdom behind the 90-day suspension?
1: Tungkol related sa iyang public function ang maong case, ang plunder law.
0: Mm-hmm.
1: Related sa iyang function na sa administrative nga bahin. So, mauna nga gina-preventive suspension siya kay pwede manggod nga mag-function siya bisan pa og kuan, bisan pa og nasa sa kulungan. Kung unsa na wala yung preventive suspension nga i-impose sa iya ha. Ang wisdom sa akong sa balaod no. Pero ang pagkasabot kung si Amplender Law dili lang man siya isa ka naga-lapid siya og mga administrative nga sanctions while ongoing ang kaso.
0: Mm-hmm. Gusto na kong balikan ning attorney kaning subordination of perjury kay duha manggol ni sila nga involved dire si Mike Defensor who is nakakulong na pod kini si Marcoleta pareho silang nakakulong but si Defensor dili siya public official at this point in time si Marcoleta is a senator nga posible ko ano na may magfile sa iya og disqualification or pagpatanggal siya diha sa Senado na ay ethics committee nga pwedeng mudawat sa maong sumbong but what about Mike Defensor kung adunay gusto magfile siya og subordination to perjury asa nila ni i-file nga wala man ni siya ma-sanction sa bisag unsa nga ethics committee.
1: Ang sa iha manggod kay tungod kay dili kumbaga wala man siya public function di ba si Defensor sa karon.
0: Yeah. Mm.
1: Dati congressman siya pero karon dili naman siya congressman so private citizen siya.
0: Mm-hmm.
1: So wala i-suspend sa iyang na public na public duties.
0: Okay.
1: So wala sa public duties nga dapat i-suspend sa iha kay private citizen man siya.
0: Mm-hmm.
1: Ang pwede lang mabuhat niya sa karon para makalaya siya, makagawa siya is mag-file sa petition for bail.
0: Okay.
1: Mga na ang pinaka mabuhat niya.
0: But do you
1: so,
0: think
1: criminal aspect lang ang ang mag-apply sa iya, ha?
0: Is it a remedy available to him, considering na naman siya kasudaan ng plunder? Plunder?
1: Ang kay kaming plunder magod is a capital offense. So, serious offense siya. Na ang bail is not a matter of right, but discretion.
0: Mm-hmm.
1: But pasabot, ang korte ang mag... is the discretion of the judge kung i-allow ka sa imong temporary liberty o dili. So mao nang mo undergo sa og kanang bail hearing na usa ka proceedings nga mahaton bail hearing summary in nature para tanawon kung ang ebidensya sa prosecution is strong. Kay kung dili is strong ang ebidensya sa prosecution, ang korte pwede na mag-allow sa pag sa provisional liberty sa akusado, of course with the bail with the bond na required niya.
0: Pakiuna lang nato ni Attorney, kay last week isa ka adlaw lang ang nahimong impeachment trial diya sa Senado because of the bad weather. O magapadayon kini karong adlaw. Now as far as your siyempre I would like to presume nga nagamonitor pug ka. So sa mga nahitabo nga hearing niadtong Lunes or the previous weeks pa, unsa ang imuhang tan-aw sa gibug-aton sa mga ebidensya nga gipresenta diha sa hukmanan?
1: Ang highlight niadtong last katong immediate nga previous nga hearing.
0: Special disbursing officer.
1: Pagpresenta kay Gina Acosta, katong special disbursing officer sa Office of the Vice President.
0: Mm-hmm.
1: Para sa kuha, ang na-establish dito sa prosecution, ang main punto is katong cash transfer nga si Gina Acosta, siya ang special disbursing officer na siya dapat ang accountable officer sa maong mga pundo sa contingency funds. Unya na siya personally, ingon niya, siya ang nag-withdraw sa itong 125 million na cash. Tapos kay ang check-in na issue man sa iha, siya ang nag-withdraw. Unya, ang human niya ang withdraw, gihatag niya sa Osaka certain Colonel Lachica.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, kani si Colonel Lachica, mao'y nag-disburse anong mga kwarta ha, kung asa maadto ni mga kwarta. Dili siya.
0: Mm-hmm.
1: So, bilang responsible official. Ang responsible official na ano yung pag-disburse, kani si
0: Gina.
1: Si Gina Acosta. Pero ang naitabo is, iyang gihatag ang tanang kwarta base sa instruction sa Vice President ngadto kay Lachica. Kunya ang wa lang nato na hibawan og asa na adto tong kwarta. Na tama ba ang pag-disburse ato? So ana ang so far ang akong na ang tanaw nako ang video highlight sa maong testimony niya. Og nakita po dito sa mga UN circular nga wala dito sa circular nga ang responsible person nga mo disbursa sa maong kwarta ang usa ka security officer. Di ba? Na-establish kasi na siya security officer sa Office of the Vice President. Pero he is not the accountable officer sa matter sa disbursement.
0: Mm-hmm.
1: Nga na ang natanaw na ako nga walang punto nga sa prosecution. Eh sila may nagapresenta niya kato gibuhat man nila nga bilang hostile witness. Oo.
0: Tungod kay ang iyang
1: may conflict o adverse iyang testimony sa kumbaga position sa prosecution kay kwan man siya. Special disbursing officer man siya sa Office of the Vice President.
0: Mm-hmm.
1: Kung na karon maoy respondent sa impeachment case.
0: Wala pa man ni dili pa ang good time sa defense attorney, but apparently ang nakita nato dito sa ilahang ano side na effort nga mura og dito lang ang accountability, dito lang laipahid kay Gina Acosta.

0: ilahang ayuson ang ilang likudisyon. Nga kaning kwartahan, abot din sa tama nga tao o tama nga pag-spend sa maong kwarta.
1: Pero how will they do that now? Ay, ikaw, accountant mang yuga. How will they do that now? After...
0: Muna'y nakong problema, Rong, no? Kaya siyempre, ang may mga requirements kung mag-liquidate ka sa funds. Di ba, ang base sa judge circular, ang ginambas niya lagi sa COA, ilang judge circular, sabiha, nakabutang, kung sa ang mga requirements na dapat i-comply sa usa ka accountable official in terms of liquidation, ana, nakabutang na siya diya. O na dito, ang isa sa mga punto na nagagawas is dapat na kay activity plan. Very specific na activity plan. Ang disbursement nimo, of course, nakabase dito sa specific na plano. O nga, nakay report base dito sa activity plan nimo, nakay report na nagtugma pod na mauni taga butangan nimo og maong kwarta, di ba? Activity plan tapos na budget, na specific budget ni specific activity, may budget. Tapos imong i-report nimo nga katubad na disburse base dito sa plano. Nga na ang nakita na ko nga kwarta nga na dapat supporting documents sa particularly dito sa ano sa paghatag og reward, di ba? Isa sa mga gina-question dito. Paghatag og reward. Kaya ang kung na reward, so dapat na ay na achievement na butang po dito sa report. Say achievement. Kung kami reward gihatag man sa mga confidential agent, not necessarily na imuhang kuan. Imuhang ibutang pangalan sa confidential agent dito. Pero dapat, naka-specify sa among report na mauni ang nga nung naghatag kang reward tungod kay mauni ang achievement. Kaya nga ba, nabutang na dito sa kaya ka-plano man na. So, pero imong ibangga kumbaga ang plan at saka actual activity. Actual nga nang tubo sa imong report. Kung may discrepancy, ano ba may diya para makaproblema.
1: Base sa mga testimonyo nga itong na dungog attorney, aduna na igihimo ang Commission on Audit nga audit observation memo nga gipadala sa OVP. Pero gi-request nila dito nga i-complete or i-submit ang mga additional requirements nga lacking dito sa ilang report. And yet, wala gihapon daw to katong ilang gi-submit, wala gihapon nakapasa.
0: Comply.
1: Wala ma-comply sa ilang standard. But just the same, matod pa, dili pa man to final and executory, kaya pwede pa sila mag-appeal dito sa commission, and after the commission, pwede pa gani sila mo-appeal dito sa Supreme Court. So how will how will this favor the Vice President?
0: Balo magunta, Rob. Tama itong giingon ni mo nga, na pa'y procedures. Nga, buhaton. Halimbawa, after sa mga audit memorandum, na pa'y disallowance. So, man lang disallowance, pwede ni mong appeal. Tapos, pag-appeal ni mo, kung madinay ang appeal ni mo, na pa'y in-bank na appeal. Pwede ni mo pa-review sa in-bank sa Commission. Kaya ang appeal mo god sa regional or sa mga state prosecutor level tapos sa in-bank. After sa in-bank, kung di pagiging ka kontento, pwede ni mo ipasaka po sa korte. Ang through the may mga petition for review nga buhaton ni mo sa Court of Appeals. So ingana ang process ana room ato sa Supreme Court. Ana, pero kabalo man gud ang kaning kaso for impeachment trial, dili manggo ni siya kuan lang.
1: Di para sa criminal court.
0: Dili administrative proceedings sa pares COA nga na Commission on Audit. Kuan manggo ni siya eh, kumbaga sui generis siya na asay iyahang kung balingon nga rules nga ginasunod na gibuhat pud sa sini.

0: bilang sole authority sa pag-decide sa aning kaso. So, mauna ang kuan, ang pwede nga manggod niya, it's a separate na paglantaw. Pwede nga tanong sa separately, dili lang kay dito sa administrative na proceeding sa COA na paglantaw.
1: Pero attorney, pwede kasing assertion sa Vice President is, if ever lang ha, how dare you convict me when the COA and the court has yet to ano to decide on my case.
0: Yeah, it's mao kaning na to nga dili nimo ang kung whatever evidence nga makuha nimo sa korte man gud, halimbawa sa or sa COA, dili automatically nga i-adapt nimo dayon diri sa impeachment proceedings kay nasa sarili nga na procedures, na sa sarili nga standards na gina sunod. So kana ang ano bisan gani sa ano room na mga administrative sa ano sa regular. Halimbawa usa ka teacher na gipailan og administrative nga proceedings. Kunya napagi criminal. So do related ang ano related ang incident sa maong kaso, pero dili nimo automatically magamit ang ano ang mga ebidensya nga gipresenta dito sa court para sa administrative proceedings. So naa siya separate niya ano na proceedings nga pwede magamit nimo siya, i-present nimo siya, pero dili automatic nga i kanang ang panglantaw sa kumbaga disciplining authority dito sa kwan, sa administrative proceeding, the same siya na panglantaw sa judge. Nga na ang ano, dili sa automatic. So, pero takaan siya away. Pwede matakaan siya away.
1: So, dili po ba mahimong forum shopping?
0: Okay. Different case man na siya Rome. Kung ano, kay anong administrative manggod is separate from the criminal aspect. Kaming kuan impeachment manggod ano na siya eh kanang maingon na to a class of its own nga
1: sui generis
0: nga oo sui generis. So kanang pwede nga mag-proceed ang COA sa ilang proceedings anyway that is administrative proceedings dili man na siya kuan para sa impeachment court nga pag mag-file ka og complaint kailangan ay mga verification o certification of non-forum shopping. Kanang mga proceedings manggod na sa COA mga findings man na mga reports. So ana ang ano unya wa pa man na ni abot sa COA, wa pa man mga memorandum pa man na og kaning mga disallowance, wala pa na abot kumbaga sa kaso. Yan ang mga proceedings ni Gadiha.
1: Aha. Wala pa mahuman ang pag-present kay...
0: Wala pa yung mga verification o bog certification ng non-forum shopping sa ilang level.
1: Okay. Wala pa mahuman ang presentation kang Gina Acosta attorney and kung wala may announcement na ma-postpone ang trial karong adlaw, ano lang, fearless forecast ni mo, what else ang gustong pigaon? Ang pwede nga pugaon sa prosecution kang Gina Acosta?
0: Ang akong tanaw is na-establish naman nila, no? Nagsugo sa iha ang vice president. So, ang under sa kuan karon, ang under trial karon atong vice president, si Sara Duterte. So, ana ang pinaka tan-aw na ko nga wa pa na establish gud sa karon nga mga proceedings ro mao ang asa ba na adto ang kwarta. Mao na ang ang tan-aw nun pa kay siyempre na establish na no na upat ka bags double bags ang sundan sa kwarta kunya gidala gihatag niya kay Kenel Chica, kanya asa gidala ni kanila chika yang pagkabalo sa office of the vice president. So, maghuman ang iyang testimony.
1: Therefore, ang,
0: pero kung paano gi-disburse ang maong kwarta sa marag, kung asa gito padulong ang kwarta, kumbaga mao na ang dako nga question sa karon.
1: Mm-hmm. Therefore, attorney, almost certain na yun nga ipatawag kini si La Chica kung if we have to ano atong subayon ng money trail.
0: Ang ako ang sa pod nga mga ginatan-aw diren buhaton sa prosecution, di ba na remember nimo na statement sa dito sa congressional hearing sa committee sa on justice na si Madriaga kato si Ramil Madriaga.
1: Pero matapan nila he is a polluted source.
0: It's possible nga
1: ang iyang testimony may work against the prosecution pod.
0: It's possible na itanawon sa ano sa prosecution paano i-connect ang statement niya o statement ni Acosta. Nga na pod ang
1: What about former Senator Trillanes? Kay mura og katong si pangalan apelyido Madriaga? Murag similar man ang ilahang ano, murag corroborating man tong mga testimonies ni Trillanes o ni Madriaga. What about Trillanes?
0: Ang iyang testimony, di ba, katong na-remember nimo katong mga bank accounts.
1: Siya man ang unang yun na itong nag-expose.
0: Daghan ng mga bank accounts. Bank, pati sa AMLAC nga mga documents siya man itong nagpresenta through Ombudsman Karandang na mali ang source sa maong documents na kung baga iyan gipakita ang masisabang accounts ang sa kadangko ng mga million yung kwanta na nagasulod sa mga account na mag-asawang Sara o Garcio. So, ang statement sa ako, as far as I can remember. Between
1: Madriaga and Trillanes, who do you think will be prioritized by the prosecution na ilahang i-present?
0: Bili ko ka tagpan, ana, Rom.
1: Lupin ka na ako, kay eskwela ko sa University of Tagantagan.
0: Hindi ko kapalad. Pero ang ako is kaning statement ni Madriaga kung ma-establish niya a connection sa statement ni Acosta. Kung magkatugma ang ilang statement.
1: Monay bombshell.
0: Kay ang ingon ni Madriaga, the same is four bombs. Ang iyan nakita na mga gidala.
1: And matod pa ni Madriaga, actually, katong 125 million was not spent in 11 days, but iyang gidispose in less than 24 hours. Anyway, attorney, mahinungdanon kay imong panahon, mahinungdanon kay imong mga panghunahuna nga imong gipaambit sa atong mga tigpaminaw. Wa naman tay oras, mangayo ta sa imong parting words.
0: Salamat sa panahon, Rom, og inaot nga nakahatag ta og bililhon.
1: Naputol man og galit, attorney. Anyway, daghang salamat kayo, attorney Alabi, no? Tingala mo nga naman to. Ang sinay hitabo. I'm sorry for that na naputol ka. Wala good to you in town. Takabalog nga to. But anyway, grabe ang among appreciation sa imuhang panahon, sa imuhang mga panghunahuna ang ipaambit. So, mga katinig, wala mo kita oras. Sa ngalan sa atong kauban, tinig 40 Ruby Padilla season, kinisi tinig 2, Romy Luspa, nagaingon, daghang salamat sa inyong pakiguban ka na mo, o gahangyo, nga unta, dili ka mo balhin, kay musunod na yon, ang atong alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario. Mayong morning, kanato, tibo. O daling nino.
2: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo-supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
2: Unsaon mo ni uy?
0: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
0: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
0: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
0: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
0: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
3: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
4: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
3: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumot.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Itama po niyo mga orasan ng oras. Ganap na ang alas 7:08 na.
8: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
9: Sumuli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Lunes sa 24 na sa buwan po. Nang Agosto 2026, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental.
8: Headline.
9: Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita.
8: Headlines.
9: Isang NUP personnel ng PNP patay matapos na ito'y pagbabarilin sabay ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Pagpaslang mariing kinundinan ng PNP.
8: Headlines.
9: Patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang suspect na pumatay at nangagaw ng motorsiklo sa isang rider sa Kinapawan City. Samantala, lasing na rider, inararo naman ang dump truck driver at isa pa, back rider nito, sugatan sa nangyaring insidente sa bahay ng Matalam, Cotabato. At samantala, abot naman sa 1.37 milyon peso halaga ng smuggled cigarettes ang sabat ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Matanog, Maguindanao del Norte. Sa Lambayong Sultan Kudarat naman, aresto ang isang national wanted. Dalawang IED at baril na samsam naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province. At LTO Lupon Extension Office, official ng nagabukas. Tupra Balibana ay muling binuksan ang Coco Lumber at Furniture Livelihood Program. Isang lalaki patay matapos na hulog sa balon sa Osamis City. Detalye ng mga balita susunod na.
7: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
10: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inom o ganti ba yung pig? Sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuhay siya puton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
11: Asa namin in town yung akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karon. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot na niya nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar doon ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagse. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang dyod nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
13: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
9: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
14: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Ginap ng alas 7:13 ng oras at ngayon nasa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Dalawang magkangka sa motorsiklo ang sugatan matapos na nasalpok nito ang kasalubong na isang Isuzu Dam truck sa Barangay Linaw, Matalam, Cotabato, Kamakalawa. Nang mga biktima ay nakilalang sina alias Chris driver at ang angkas nitong babae na si alias Clyde na residente ng Matalam, Cotabato. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumampas umano sa kabilang lane ang minamanehong motorsiklo pagdating sa pakurbadang bahagi ng kalsada, kaya't nabangga ito sa dump truck. Tumilapon ang mga sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng impact at nagtamo ng sugat sa ibang bahagi ng kanilang katawan na agad namang nirespondihan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at isinugod sa ospital ang mga sugatan. Samantala, dalawa naman ang nasirang sasakyan matapos na sumalpok ang isang

0: Matapos sa mga sumalpok ang isang kotse sa likuran bahagi ng Avanza sa bahagi na sira ang likuran bahagi ng isang Almera Nissan. Nang iti masalpok ng isang Toyota Avanza. Naganap ang naturang insidente kahapon sa bahagi ng sitio Labo Barangay Ilicam lang, Cotabato. Sa investigasyon ng motoridad na batid na minamaneho ng isang pastor ang isang Toyota Avanza na may plate number MVR1725 nang ito'y nabangga ng isang kotse na may plate number GAL5802. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang insidente, subalit nagdulot ito ng malaking pinsala sa dalawang sasakyan. Balita mula naman sa Kinapawan City, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa naganap na pang-aagaw ng motorsiklo matapos na barilin at patayin ang driver sa kanto ng Purukas 6, Barangay Binuligan, Kinapawan City, alas 2:30 ng madaling araw noong pang nakarang Agosto 21. Ayon sa report na ang biktima na sakay ng isang Suzuki Raider FI-150 na may plate number L148JB na si Rodel Jan Tunto na Dalisay Agbay. Nakauwi lamang sa kanilang lugar ay inagaw nito ng kanyang motorsiklo. Tatlo o manong mga nakabonet na mga suspect sakay ng isang Yamaha NMAX at dito inabangan ng naturang biktima, binaril at kinuha ang kanyang motor. Agad namang tumakas patungo sa direksyon ng bayan ng Matalam. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino ang naturang grupo na nang bibiktima sa lunsod. Una rito ay iniulat din ang sunod-sunod na insidente ng carnapping sa bayan ng Mlang. Pinaptanga alas 7. 17 naman ang oras. Samantala, sa ibang mga balita, patuloy din ang ginagawang pagtugis ng mga otoridad sa responsable sa naganap na pagpatay sa isang non-uniform personnel ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte Municipal Police Station. Ang biktima ay pinagbabaril habang nasa bahagi ng National Highway ng Barangay de Lumangkob sa Laturang Bayan, Kamakalawa. Si Jonathan Juan, may asawa at residente ng Pigkawayan, Cotabato, ay agad na nasawi nang ito'y pagbabarilin habang sakay ng kanyang dark gray Honda Click motorcycle. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung sino ang responsable sa nasabing krimen. Marina namang kinundina ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte, PNP, ang naturang pangyayari at iniutos naman ang mas malalimang investigasyon para mabigyan ng hustisya ang biktima. Samantala, sa ibang mga balita, sa Matalog, Maguindanao del Norte, abot naman na sa 1.37 milyon peso halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang checkpoint operation alas 9.45 noong Biyernes ng gabi. Ito ay na harang sa sitio Tiba, Barangay Bugasan Sur, kung saan ayon sa pamunuan ng PNP Probar, ang naturang mga smuggled cigarettes ay lula ng dalawang Ford Ranger na at isang Toyota Vios. Aabot sa 300 reams ang naturang smuggled cigarettes na nasa 1.3 million pesos ang buong halaga nito. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang mga driver ng naturang dalawang sasakyan kaya sila'y inaresto at kinumpiska ang mga smuggled cigarettes, ganun din ang kanilang sasakyan. Samantala, naaresto naman sa Lambayong Sultan Kudarat Province ang isang top 10 most wanted person sa national level. Si alias Tarzan, 45 years old, residente ng Barangay Untog, Lambayong Sultan Kudarat Province, ay naaresto dahil naman sa mga patong-patong na mga kaso. Ito ay mayroong kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 kung saan Nakuha sa kanyang pag-iingat ang tatlong nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang improvised explosive device. Iniugnay ang naturang suspect sa nangyaring isulan bombing, particular sa isulan public market noong Abril 17, 2023, na kinasugat ng 6 mga pasahero ng isang bus at 3 mga minor de edad. Maliban sa IED, nakuha lang din ito ng baril. Ayon sa PNP Lambayong, naantay na lamang nila ang commitment order mula sa korte na nag-issue ng warrant of arrest sa laban sa nasabing suspect. Sa malapatan na Sarangani Province naman, IED at baril ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon laban sa dating miyembro ng NPA. Pero nabatid na ang naturang NPA ay sumuko din sa mga otoridad. Agad namang nagsagawa ng operasyon ng pinagasan ni puwersa ng PNP sa Purok Makalutay, Barangay Pantag, kung saan na-recover ang dalawang IED at baril na itinago sa naturang lugar. Kabilang sa mga na-recover na baril ay isang 38 caliber revolver. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang documentation ng mga otoridad. Alas 7:21 ng oras, samantala sa ibang mga balita sa Pagadian City. Dalawang mga miyembro naman ng sindikato ang nasawi at isang opisyal ng PNP sa ikinasang bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Dao sa Pagadian City noong nakarang Agosto 23. Ang naturang pulis na si Police Major Ayman Usayman Pantaran, 38 years old, intelligence officer ng Pagadian City PNP. Samantala, ang dalawang mga suspect na napatay, sina Johnny Bravo Gomez at isang Jerry Bravo Gomez, nabatid na nagsagawa ng bypass operation ang PNP nang lumaban umano ang naturang suspect kung saan nakipagpalitan ng putok ang mga ito dahilan upang napatay ang naturang police officer. Nang makaganti naman ang tropa nito ay napatay din ang dalawa pang mga suspect na recover sa crime scene, ang ilang gramo ng shabu, baril at ilan pang mga ebidensya. Sa bahagi naman ng Zamboanga City at sa Sulu, abot naman sa 2.2 million pesong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad. Sa Zamboanga City, abot sa 1.15 million pesong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa bahagi ng Miramar, Flamingo, Barangay Sinudok. Sa Indalan Sulu naman, abot sa 1.146 million pesong smuggled cigarettes ang nakumpiska din sa operasyon sa Barangay Babuansa. Sa ngayon ay inihanda naman ng Bureau of Customs ang kasong isasampa laban sa mga miyembro ng sindikato. Sa Lanao del Sur, naaresto naman ng mga otoridad ang isang vice mayor na mayroong kasong murder at prostrated murder. Si Marantau, Lanao del Sur, Vice Mayor Iskantara Unti Alonto III ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest kung saan ang naturang vice alcalde. Ito ay naaresto sa Iligan City habang nasa Crystal Inn. Sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch 44 sa Initao, Misamis Oriental, dinakip ang naturang suspect. Alas 7:24 na ang oras sa balita mula naman sa Usami City. Patay ang isang lalaki matapos na ito'y nahulog sa balon. Sa Purok 2 sa Barangay Tabid, Usamis City, alas 3 ng hapon, kahapon, nabatid ang biktimang si JJ Perez sa binata. Ay umiigib noon ng tubig nang bigla itong nahulog sa naturang balon. At agad namang nakapag-respondi ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection of Samis City Police Station at ang CDRRMO. At ito'y isinugod sa ospital. Subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician matapos na nakainom ng maraming tubig. Sa Osamis City pa rin, naaresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi naman ng Purok 1 Barangay Labo na nagresulta sa pagkakaresto ng isang suspect na nakilalang si alias Jire, 31 years old, na residente ng Purok 2 sa Barangay Labo kung saan nabilhan ito ng ilang gramo ng shabu. Ngayon, inaharap na sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 habang nga nakapiit sa detention facility ng Osamis City PNP.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, Makilala, Cotabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni Kupos ang hupong sa iyahang tiil.
4: Tukar niya itim, hupong niya kong tiil. Nga manag po ito yung tanan nga. Ako siyang iduot, malupyok siya. And then, so pag-try na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule na gayon, ako siyang gi-treatment addict. Ganahan man po, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang continuous na karon. Kung wala na siya mo hupong, Kupos naman.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mami, thank you po.
6: Thank you for what, baby?
5: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
6: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
5: Good din ito sa ibang kids, Mami.
6: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
5: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
8: I like Kidiyaki.
9: Basta Yaki! Yummy!
10: Mapalit na sa mga butika.
0: Alas 7.28 na ang oras. Sa dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, ihatid ni Erwin Umaday.
11: Opisyal nang nagsimula ang regular na operasyon ng LTO Lupon Extension Office sa Lupon Port, Purok San Roque, Barangay Poblacion noong Agosto 20, 2026. Pinangunahan ni na Mayor Santos Sunny Alonso Jr. at Vice Mayor Attorney Christian Lawrence Crenz Go kasama ang mga opisyal ng LTO at lokal na pamahalaan ang inaugurasyon at pagbubukas ng tanggapan. Tampok sa seremonya ang unang opisyal na transaksyon ng LTO na hudyat ng pagsisimula ng serbisyo ng Extension Office. Maaari na makakuha ang mga residente na piling serbisyo tulad ng pag-renew ng driver's license, student permit processing, motor vehicle registration at iba pang otorisadong transaksyon na hindi na kailangan bumiyahe sa malalayong tanggapan. Layunin ng bagong extension office na gawing mas madali, mabilis at accessible ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga tagalupon. Sa ibang balita naman, muling binuksan ang Coco Lumber and the Furniture Livelihood Program ng Davao Oriental Former Rebel Association o DOFRA Manibanay Chapter upang mabigyan ng panibagong oportunidad ang mga benepisyaryo na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Dumalo sa reopening sina Mayor Lemuel Ayan Larcia, Vice Mayor Lizelle Teves at mga miyembro ng Sanggunyang Bayan. Layunin ang programa na makatulong sa pagkakaroon ng mas matatag na pagkakakitaan at mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo. Ituturing itong karagdagang hakbang tungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maunlad na komunidad sa Banay-Banay. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.

ginap tanggal 7:31 ng oras. Sa dagdag ng mga balita, patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng Tudel Misamis Occidental Bureau of Fire Protection para matukoy kung anong dahilan ng nangyaring sunog sa Kulambutan Baho National High School. Nabatid na tinupok na nga po ay ang isang building ng junior high school na kasama na ang tanggapan ng staff room. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung ano naging dahilan ng naturang sunog. Ayon na sa Bureau of Fire Protection, patuloy nilang isinasagawa ang malalimang investigasyon na para matukoy kung anong naging sanhi nito. Samantala, sa dagdag na balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, nakiisa ngayon sa pagdiriwang ng World Tourism Day ang provincial government kung saan host ang probinsya ng Cotabato para sa iba't ibang mga aktibidad. Ibibida sa naturang aktibidad ang mga tourism sites sa lalawigan ng Cotabato, maging ang mga tourism activities. Tampok din sa pagdiriwang ng 112th taong anibersaryo ng probinsya ng Cotabato ang Kalibungan na Festival 2026 na inaasahang bibisitahin ng mga maraming mga turista. Particular ang mga kaganapan sa Capitol Compound kung saan dito gagawin at tampok ang yaman ng Cotabato Agri-Trade Fair sa loob mismo ng compound. Sa mga balitang pambansa, ibablock ng PLDT, Smart Telecommunication at Globe Telecommunication ang mga website na mag-host na o magla-livestream ng mga kuha ng school shooting at iba pang mga matinding karahasan kasunod naman ng insidente na nangyari sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang mga estudyante kabilang na ang isang o ang suspect ayon sa pahayag ng PLDT na pinamunuan ni Manny Pangilinan. Mahigit 100 website ang kanilang ibablock matapos na patunayang nag-livestream na mga kuha ng pamaril sa karasan. Saklaw nito ang saklaw rin ang hakbang ang network ng wireless arm, 7 smart, kaya hindi maka-access ang mga subscriber ng naturang mga site. Samantala, sinabi naman ng Globe Telecommunication na Council Froilan Castillo, may responsibilidad ang industriya ng telekomunikasyon na gawing mas ligtas ang online environment. Ang hakbang ay ginawa ng tatlong araw matapos ang pamaril sa ADZU Junior High School sa Zamboanga City, kung saan binaril ng isang 14-anyos na estudyante ang kanyang kaklase bago ito nagpatiwakal. Dalawa pa ang sugatan sa naturang insidente at ito ay na-livestream mismo sa website ng suspect. Ayon naman kay Interior Secretary John Bicrimulya, ito ang ikalawang insidente ng pamaril sa paaralan na may nasawi kung saan naganap ang unang insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tatlo ang nasawi at hindi naman baba sa 20 nasugatan. Maliban dito ay may mga insidente pang karahasan sa mga eskwelahan kung saan nangyari din ang mga insidente ng pananaksak. Patuloy din iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kinalaman nga ba ang online gaming na roadblocks habang naunang sinuspindi ng gobyerno ang GURBACS.

ni kahit man ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na patuloy pagyamanin ang at gamitin ang wikang Pilipino bilang kasangkapan sa pagkatuto at pagkuha ng impormasyon, lalo na sa panahon ng mabilis na pag-unlad ng Artificial Intelligence o AI. Sa kanyang mensahe para sa buwan ng wika, sinabi ng Vice Presidente na hindi dapat mapag-iwanan ang pambansang wika sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Ayon pa kay Duterte, dapat manatiling sandata sa karunungan at digital innovation ng wikang Filipino. Napatid na ang tema ngayong buwan ng wika ay wikang Filipino at AI, kasangkapan sa panitikan at tulay sa yaman ng impormasyon. Binigyan din pa ng Vice Presidente na ang kahalagahan ng wika bilang kaluluwa ng kultura at tulay sa pagkakaisa at salamin ng kasaysayan ng bansa. Nagbigay rin siya ng mensahe sa mga overseas Filipino workers at sinabing ang kanyang sariling wika ay nagsisilbing paalaala ng tahanan saan man siya naruroon sa mundo. Dagdag pa nito na mahalagang gamitin ang wika at teknolohiya upang makatulong sa pagbuo ng isang bansang ligtas para sa mga bata. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Hindi kahit tamahala ni Senador Christopher Bongo ang mga kabataan na bawasan ang oras sa social media at gadgets, sa halip ay mas makilahoka sa sports at iba pang makabuluhang gawain upang mahubog ang disiplina, tiyaga at pagiging matatag. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, sinabi ni Go na maaaring magsilbing positibong outlet ang sports para sa mga kabataan at makatulong sa paghubog sa mga pagpapahalagang paggamit nila ng kahit lampas sa larangan ng palakasan. Nilinaw din ang senador na hindi layunin ang kanyang panawagan na ipagbawal ang teknolohiya o social media. Anya makakatulong ang sports upang mailayo ang kabataan sa karahasan, bisyo at iba pa mga negatibong impluwensya. Patuloy na isinusulong ni Go ang pagpapaunlad ng grassroots sports at malawakang access sa mga programang pampalakasan para sa mga bata at kabataan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, naninindigan naman ang pamahalaan ng Taiwan. Hindi nila isusuko ang kahit ni isang pulgada o katiting na bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon kay Taiwan na President Lai Ching-te, ipagtatanggol nila ang bawat bahagi ng kanilang lupain kasama ang mga maliliit na isla tulad ng Kinmen, Matsu at Pingho. Ginawa ni Ti ang matapang na pahayag sa kanyang pagbisita sa Frontline Island ng Kinmen kung saan nagbigay siya ng kanyang talumpati sa harap ng war veterans upang alalahanin ang 68th anibersaryo ang 1958 artillery battle noong August 23. Ayon pa sa presidente, ang kapayapaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng lakas. Naniniwala din siya na hindi makukuha ang kapayapaan sa paghingi lang o pag-asa na hindi aatake ang China. Kailangan maging malakas ang militar at ng Taiwan para matakot ang ibang mga bansa na sila ay sakupin. Sa balita ng pang-ekonomiya, naglaan naman ng pamahalaan ang Kongreso ng dagdag na 2,000 karagdagang guidance sa personal para sa mga pampublikong paaralan sa 2027 kasabay ng 802 milyong pesong pondo para palakasin ang mental health at childhood protection services sa mga mag-aaral. Ayon kay Senate Minority Leader Marcelino Libanan, nakapaloob sa panukalang 7.2 trilyong pesong national budget para sa 2027 ang paglikha ng 1,800 school counselor, associate positions at 221 school division counselor position sa ilalim ng Department of Education o DepEd. Gayet nito na mahalaga ang dagdag na counseling personnel lalo na sa gitna ng mga ulat ng bullying, school violence at iba pang problema ang maaaring makaapekto sa emosyon at mental na kalagayan ng mga estudyante. Sa balita sa larangan naman ng sports, agad na sumalang si Alex Ayala sa isang training sa New York bilang paghahanda sa US Open. Bantay sarado rin si Rafael Nadal Academy. Bantay sarado din ni Rafael Nadal Academy coach Joanna Bush. Habang pumapalo ito, naglabas ng video ang US Open social media habang nagsasanay si Alex sa center court. Umani ng mahigit sa 12,000 likes ang naturang video kung saan ay hinahasa dito ang kanyang backhand shot. Sasabak muna si Alex sa mixed doubles event kasama si world number 4 Felix Auger Alimsim sa Canada simula sa ngayong araw na ito. Matapos ito ay magkakaroon ng exhibition match at sa kanyang kaibigang si Iva Jovic ng Amerika sa August 27. Magsisimula naman ang main draw ng single sa August 30 na tatakbo hanggang sa September 13 ng taong kasalukuyan. Magtatagal din
na nakapagpahinga si Alex para makarecover ang katawan nito matapos ang sunod-sunod na laban sa hard court season. Nakatakdang maipormalisa ngayong araw ng Lunes ang number 18 na pwesto nito sa WTA rankings.

0: At sa inyong kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing nga balita, itinampok ngayong umaga po ng Lunes. A 24 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Na anapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads. Sa Heartwell